0: bitambolo mu nevrete nevre fina construction ni biamu ama awun vama awuno yi ankankrama angbangbame oko wonizi ebinizi da umbru awuna mno o kenya awun ne yi va okwa nemnen kene ka awun te ne yi ko sukko okran kechin ki ne yirei me anyina ke angotan kike obru enuna ke esuwin okran keki e demain awun no komai ko so boneshi yiwura ni kiro ko dane ki bitan bolele nyon kone nyize okwa na akurama aname onyo kone nyize ayiri yo me ntra na nede ko dune yuwuma enye ramen no bobure bede ye bin te ewe kan jin ki ya cho bo sendele o bozro bon ki jesus christ ka de lo echi amen echi zro ko du batin bon ki jesus
1: izi lancer bakay ko tambo cha

Ala be kumana an fɛ an ka kanw na lon bɛɛ la ani tuma bɛɛ n balimakɛ n balimamuso Yezu Krista la n'an be matigi ka kuma lamɛn an kana an dusukun gwɛlɛya i tulo malɔ Ala ka kuma la Ala ka